tere-tere-tere ang tiyan ko mga tere, sirap na mali ito na kaday. Na kaday, warang kawan ni mga takaramba sa nainay, maong masli do karumbu, ahay de. May minarari ito na hata do pun warang mga kaita na nasa may bergabung lang mga doho ta kaday. Warang madang, manamani ito doho, sa binara wiki, may minara. Dahil ito kabuhi pa ade, kamirawan bojo, malcaru-caru. Pokoknya ito na hata kaday, kesa ay doho, baba doho, kakak doho. Tapi ini nak adik karena kebera wakil lain lalu ni memang cukup cari-cari narawang bojo. Mami Nara, mada menemani terhoh sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah.